0: Ia, le fa'afifiaga lenā na fa'afoga mai le toa sa moa, ia pe ona selefia o le aso ma o le aso lenei i le tatotofi sa moa, ia la na tu'u va'a mai ai mo ausitalia le au o le toa sa moa, ia fa'apefoi le au o le fitu sa moa tamaitai, ia ua le tauaga o le ipu o le lalolagi a le lakapiliki o lea o le a mata i ausitalia i le vae aso fou. Ya ole oto fitu minuti tale itula etolu ya fifi faino atu leo umali tatu potfa salon neti nalo nangene ya lifa mutalo ya mala atu atu lo ya tatu fasa la unga ile so talo falifa
1: ya talo fofoi Alex Fido
0: wa mayoe ya mekuwai lava
1: ya akelvi ingale tuwa malo fa malo si mai
0: ya ok
1: wa fitai ya watu telefo ya lata umia umalava ina ufata siya fo ye ufata utuwa umalava ufata watu fo yo lata ufanua maoloa ya ma watu fatufa litawo ye mea itangata uma ufata tau limativa ulitangata wala hatu nonofu pema lito loto ngatasi ile malu malu ile aso male aso watofitofo ile areto ile afale male afale wala hatu aya lato umia ay malifia fia male loto fa maoni ma wala hatu vivi yatu ile tua ma walo faina ile nuu umalava wafaa popo ina fo ile kalesia ele ali yasa faiso o oe wafaa ulaina fenga inga fo nga lue nga lua faa faa faa lima faa ono male faa fitu fenga inga tuwa isa ya lima walu fo upwe fitu ya male vi inga fo ule tuwa tatu te avea ili faa fitai ili na ifo yaso matangofie wa ulia mai le tuwa ua faa fitai

Ia le nasa mo ai fo le fesili a o le a le lofa. Ia o kilo e kofu ma o kou malikali a. Ia faftai o ele wo o mafuta mai malautali. Ia faftai fo ia tibet ma Robin. Ia na ia uwo ave taxi ia. Moli ma ia unei thanks for bringing me here safely tibet and Robin. And what is love? Ia usi fafonga ili pese. O le a le lofa. Ia se usi fafonga sa mo.

waku faka fawai ole fa malestino fo yo sotino mole exercise ole afaya ole efo mal faili DJ mo makuka island dramas ya mali efo musika ti sivai mal ta mftanga ole asaunia mole asofia fia ole pacifica matu olympic telephone prizes mole asofia fia fa pela free t-shirt ya malau free bag ite mo wa pe ale sitala ile email info at pacificamatuolympics.org wo mo wa sa mo au mai si o ainga mana ia ufana o masi ufana ia pole is 60 years old ia wa ngai si ma ku wo wo li level ma lo si ia ale le ale o se fu ka usang a e Alex ngai ma lo si ia e vi fu nga fa ka fa wa mo wa ka ia o sa mo ia ol ka ku fa si silanga na le ava tele ma fa lo ale tawa ia wa le ama ngai fu si ka fa nga ka ia ia maka ko fia fia ai kayao ile lofa ole tua yo ngime uma tu ile tua ia malona lofa awa wana o ia la vai fa tun ina me tonu uma ia ole nale ta tu fa sisilanga ole pese la nei ia wa lofa tu mo la tu mo le asa uni mo le fu fa mo ta pe au ia le lofa le tua fa mai siva mai ia se yusu le fa fonga sa mo siva mai

Eo le na Samoa faftai tele le tua le lofa mai. Samoa le malo le ufafonga le so lo watafa solo penei le lisifa solo le fanawa Yakopo Israelu malato ufamanyanga. Ao le yo omailo na toe taimi mulimuli kene se faiva fa upe tolu tolu mulimuli mua mua e tau fa upe tolu tolu mulimuli. Ma lo utai ai nei upu famawa Yakopo Israelu. Mosio na lo li le tamo otanu kene se faiva fa upe sulonu sulfit sulwalu. Ona fa peatu lolo to ino Yakopo Israelu iso natali ne otanu. Awa ola isi o umae e isi o lanfana ulo na moenga. Se kangu tanue o oe tanue te fa masino lo unu, you are the church of your people. Tanu, ma o utangata foi ole a fa peifo o isi tu a inga o wauli ne o Israelu lo utama. E fai foi oe tanu mangata. A serpent or a snake, we call for it. Come on, ile ala ole malo, ole ngata fe ai ile ala, e uti ai, muli vai ole solfanua, ma pa uwa itua le ti ai, ole fa apea ifolole o tanu, fo pasful walu, yo vai, wo ufa moe moe ile ole tanga mayate oi. Malfisile la ole pelo mafuta malia so, oa ile tina ole tamani o tanu, oa ile tina o tanu, Samoa. Yele nga, lingake, ko anga fai kalkus pa iya mfa fonga fonga mai, oh. Ya ala ele le yale kalia, al ka aska wo lai, a e ele aska wo o kewin a Cromford lai fa fonga fonga mai. Ya xie ka wo mai le director le Melbourne radio station, ile aitele la le li o skalia, yo ma le tama ni o tanu. O le atali ila walto ina ne o Yakopo o wa oluna lisiona ingua nanfa ingua ye Yesu Yakopo wa isa mo nga o Israelu. Alitama la ne o tanu. O le atali ila walto ina ne o Yakopo Israelu. Alitama le teine tavini po le housemate Arasela le ko olua o Yakopo. Wa ili ngor sifa finge. Tamua. E nga isilko le o sifa fine o pila. Ole tinala na ole tamani o tanu opila pole teine fai ngalue nga rasela ma Yakopo sifingele opila olanga kamala lea lenka ukole ikiki ya Yakopo ya lela ifanga wisi kamale o tanu ma ole alofa fo ilavale na ole atuwa pa ya alofa isi ofana wa Yakopo na teine fai ngalue nga lea malo na usola ititine o rasela ole fafine o fafine to olua o selepa mapila Yoi, safai me alofa fo ya Yakopo Israelu isian fanau, ma yana teni fai ngalwenga ne ito olu opila mse lepa, ma opila lali nei, oli tinale tamani ne otangu, olu tatu yei neile, so ma ufa masino foi, oli fa masino foi tamalea, oli chacho le lalolangi o yei nei, e sawo lato ngafata utofi, e yei tato chacho mfa masino yei nei, ili tama fa masino ne otangu, awa otangu oli fa masino, Tanu is the judge or the ruler. But we fa tu sa fo le atali ne yo Yakopo mapila. Tama la mene o tanu. E pe o se ngata tau fe u. Ila na amio maona ala fai tonga fiti tau fa asese. Fai maile fo pa sulu ono masu fitu. Ele ngata fai tanu mfa masino. Ai fai fo itanu ma ngata ili ala ole malo. Ole ngata fe ai ili ala. Ele ngata pa uwa itua o eti eti e ai. Ia ina wala ato ule mafaya fo ia. Il tamale o tanu malato au penga po lato mea tau ioe. Iei o ia waka ole ngata fe ail kamangi o tanu. Marifanao ngafo ele tamalawa ne o tanu. Ole matua ato o tele lava. Ele ufaita ua maile pepe tau ili tamatara vouta ise fulu iva. Alilisi nata umalituspa ia faita ua amata maile lua se fulu tau sanga. E tau ilunga o tangata taua. Ole au fita tau lefana o tauna a tanu. Tu wa fai la fa na wol tamale o tanu e tu sa